Ente mo yiye mo ko so awade adumo muta. Ife se mo nim se mo pra re nyap.

Wosu nawo kro Masa wa no da ada abago pe pressure wosu na every day and night you come ko to so na so we come kro abago po so we come kro na ti samia o po mi sa wosu sa sa ba no ya wan mi na ya we yo kro kro o ya hu woman na yo so na ba sa se anyone woman you know it took us to 7 months now.